0: réunis sur une seule radio.
1: Labari kile okabo na de dikine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
2: Yenze utrukunar kanmu araborum wey bor kharbar khokinar kusu inna subah ba manoku ikogonu waqtina kan ruzuma yula barkilo kon tontun iban kabno senaruka dindikine insinaruka fratentewi da wat laifa huntun biriye fonako kan wi ganna ko yate romiad wadai ate binayyo nala karkaniyo nanane yenon daga barabiri biriyo gabi ganna zagagu yana gana yako la sanwan wanyo gawe yana zayako gawin do khamme ya sokani zamase dirona ko kiboka subaba bori La nation wi la wati la nyi hantum bene Côte d'Ivoire wadai na watara ndikere nyi ngoro nyi mfayi alkawalihi no na mojine kweyo gane nkari bini anwise niyo nyi nunte ibene wi gomnansi so khani ka gonu ko so khani burunse na dukala sabu ka gonu ko za oki boka gayodi abakikimi matin libron wi la wati la nyi hantum nane sawara la karkaniyo kamedan okere se diro wan wan yona kai wi ganna kwa rumiya da wadai agonu ko tanyo man na hansineyo ganna kwa yona kan ngon bene gere abigan nakutonu makame dankerese mogine kuyo inkate alafia ndo khamede ibaza biti nalla sabu akim boro wino moso moso bon deke memore ne zaya labu solo win lawati lanye hantum gibilita ki yanu win ganna kwa yategi romiad wadai aza yana ganna wan wan yo kan ngon bene ganna gere yana nziara win ganna kwa yona giri yedi ka bate nye wadai na diro ka sinti okiboka e kulpa ibabori bene de ibaza norwin haraka wan wan yo mo ne koy ndo kamme gabi gannayo ngonu ko be benese le matinal wi lawati lanye hantum miliafo nyenon danya inu lokotoro yo main ka borunganna den na boraza tamatama ka koy na lokotoro biti bon ay mama babu no tamatama maduko noruha de ya meki ne ka romiad wadanya dunza alkawli ka don ho na borum yana sin ko gwiten na fariyo ndo kamme alfariyo banga nasara girubin ka nawaran ka kinido ka koy nasara girubin ka nawaran ka kinniye de ri koy ba ya kulpa ba koy mojine Alfariyo do kamme l'indépendant wi la wati la nyi khantum bi inu ganna kwa tegi romiad wadai na kodi wa ganna kwa watara ndikere nyi mfayi fayi o kante nyeno ganna in kadi kulpai mojine kweyo senyo nyenunza igwara beri kawki na hak ka kin kula na dukayo labar gbeteriyo na labar fuyo mojine kweyo Azan sika abagbete naruka gbegina wan wan yo adu gbedo biro kawkinna ISEN yana na gomini gbegina wan wan yo di borhin kafo kan na ho garun sebi gosfu kawkinna kuda pel kutonunwi borundi senika gan kwe ko gonu yana boro wiyo do kamme han wakin niyo beri yana gonu kugumbatu l'investigateur wi lawti lan yin hantum buwa wiyo mun ha misa kawkinna seles kan su mo kirese inwi ganna kwa zeno Patrice Talon sada waka don sintin binni yana ban Benania Jibriye nonzaya imu ngabi gannayo za batrue khandu wente anwinjil waran kaki ninzante na anwinjil waran kaki nitakinte malasabu ganna wan wan yodi mogine kuyo do khamme pari ganna bine yino mbaye zaya te dabaru wi lawati la nyino iba benina turyo kanduma batrue khandu idunta anwinjibri sinte anuna kan kinza sari makituryo wi hanu turyo di windumo banna ahima makula nandano mainka tunu eka ahima romiad wadai imu ganna kwa tegina Gibrita ki binni amani napara beri beri okan gonu bine ganna gere ganna wani odo kamena e ka bina kwe nara yeno goroko sine ino yoda kere gayo alkawali hinno amogo un ganno odi binni nyenzo turukuna khunu mora borum we bor har bor khokenar kusu warzuma lawdit lo so so no sen suni khabisa naya san naba yeno yigoro ko waraba me khul paise da kswasi atenena
1: Jibrila Bukari mama Alpha Tanko nana labari kile ukabuno seya na dindikine

Odma yoni eti otumwa la ro yiwo ere tuni ojo etiti ton mera ojumo karun osu okudu adun egbo le meriji ni ogbon bi a se mo pe adua lo ma gbare gbogbo yin ba jo kore ba jo bi a se njade ni otojo ti oni aye oni tiwa mole mo ki kabo le kan si lore te gbe kamo akoko la tuti awon inu urajade wa ti se pretenti aka pe nipa ose akoko ninu afin orileede wadayin ti yege laikuna Olu ilu maru ni ogba abewu yi ipinu mewa ni agbejade awon idiwon awujo ti o je ifosoke alagbara lori ayajo ojo agbaye nipa ayika hospice dansu so pe idabobo ayika gbodo je iwa ojojumo ani ki se irubo lasan be gege ile ise orilede nipa abu owo ti se crss lati igba ilo yo mara ikokan lo sinu ibugbe awon ti ngbowo isimi afeyiti awon ti won sha isa pupo ati awon ti won ko le dide lori ibusu won ninu iwe ti se telegram aka pe pelu ire ajo akoko nipa eto ibasepo laare orilede marun wadayin ti mu awon majemu agbegbe lagbara si fun isodoka ijo christianisi ti orun patrice talon be ni bi igbekale igbimo giga julo fun imuse awon iseduro lori eto ifo sowopo laarin le bene ati le togo eyi ni ohun ti agbodo mu dani nipa pasiparo oro laarin rumerewada yin ati paul yasinbe be gege leyin ti ayan si ipo olori awon onibode le bene eyi ni oro akoko oga agbara ufo malehosu ninu ire ajo kure kwesi silabusol aka pe nipa opin foro woro pelu aladugbo laarin ojo merin wada yin ti fi awon ipile odun meje nipa okan duare lele lori ohun kan ti o mo ati eti o lewa ile bene nbe laare awon mo ile eko ile afrika ti o dara juro nipa eto isuna owo lori isijoba pelu isokan ti ari ninu ijo christianisi orun ati igbejoko igbimo giga julo ti isiduro patrice alon ti se atileyin fun awon ipile ilana yi pelu fun igboguja iwa aijeun kanu alase ijoba ti se imunadoko abojuto awon omode ninu ite siwaju pelu ewe ti se dabaru aka pe nipa abojuto ti komunadoko lori awon eweko ti agbe sinu ile ni akoko awon ojo igi won ni awon ebo ti a nse ti ko ni ojo ola ajele ilu paraku ni apere kan ti o ni lati je awukose olu ilu marun ti aka akiri laare ojo merin romi aduwada yin ti mu idojuko re sori iba ara eni soro igbekele ati eto ibasepo Parent is a low potential. A cape, laity, anya, si, po, or gagba, bubu, I want only bode le bene, or my way out for Malehosu, Ninina county, I say, iri, nipa, I want kosoma. Fu, ida, bubu, netwaki, itana, ati, idina, I want jamba, lori, yo, I want own tico, bujumo, ile se, ile bene, timoto, o imise, agbara, titana, tise, sb, tiba, I want ulubejo, nipa, itu, basipo, agbibi, rora, wada, yeti, je eni alejo gbigba lati owo alasan watara fun abu awujo ati atileyin fun awon eniyan ti won je onipalara ileise orileede nipa abu owo ti ran awon ikokan fun isakoso ara ni abule awon ti ngbowo isimi afeyinti ti won sa isa pupo pelu ti se mateli

ti omi owo ti nbe ni le bayi sugbon abojuto ni o gboro lagbara si pelu iriajo laare awon orile ede iwo orile africa pada yin ni ami isimo ara eni laare awon orile ede ikaiju tin se ais ati egbe awon orile ede iwo orile africa ti anape ni se diao lati sibi o pe awon iwe iroyan jojo to na kan ti se honugbo o fi ape pelu ipade sinodu pajawiri ijo protestant methodist ile benin ati dawole iwe titun miran fun itesiwaju ijo yi lori iriajo are ile wa ninu awon orilede agbegbe romi awada yin ni ojo ana nbe lodo arugbo ado ti orilede cote d'ivoire nipa ojumo keta ajodun idanimo ude ibile ipade onimo lori idagbasoke agbegbe asa sabe yo waye ni ojo oni pelu yiyan awon alase ninu awon ipo lolokan ojo kan ninu ipade awara koso ijoba ile wa ti ojoru ojumo keta osu okudu ti o koja awon alati leyin agogo fun are ile wa wada yi tunku nbe ni ibi iduro kan na to adupe fun yin eyin eni ami ti e fi okoko gbo ope o titi awon inu irajede ni ojo ti oni to je ope are ose yi lati ona mu yin awe ibo ni ko pelu oro fe lati tun fojuri ara wa ninu are ose ti nbo ninu ayorun fi sile bayi mo si nagbe fun pe o igba

0: alikuwa kipe akujoi nichi aturi tojia joko taki kumwe taki abo musumi pe abaka jima tojia tuni tinsi ujuma karuni no ushu kudwa na gwa le meri jini ogbon lati li share rupa chanchi tia bati ujuro wati likwe ago meta osanti kubi sa jubi meri la kukuri wati osanyi lati fisi jabo awo ishe ti won se pelu ise agbese lori se kan tata pin project ko ti waye ni kobi lohun bawo ni tun ase se ha o ma gbo ni ekure papa julo ha wa soro pe ile ise agbekale ti se se na je asofin pe won se won pari ipade won ni ojo ti ana ojo meri gba ko no fi se yi kinun ti won mu jade won se a o se ara yi ni pare papa leyin re ni a wa soro lori awon omira ti o je mo olugbo ti o waye ninu ile ise apin are ile wa ni owo re ba da yin pelu awon alase ijo methodist ti ile bene ki nun ti won so la re won a gbo ni ekun re won ku kura to sen yi e ma gbo akin le kan si fun oro pe ti ani lati bo iroyin wa ti ojo ti oni mo so fun yi pe awon ti won kopa ninu ipade yi o je meta laari awon ti won je olusheto nipa eto awujo ti anapin ni facette community beni meji laari awon ti won je olusheto nipa ti imo tin se facette technique pelu meji laari awon ti won je alabojuto eto ise agbese lori isokan awujo ti anapin supervisor komino nje mo so fun pe awon yi won fa lati jiroro ni pa bawo ni eto na se lo mo so fun pe eto ise agbese yi pelu ifosopo ajo agbaye tena pe ni bon pon de ala na ni won fi owo sinu re o meta pataki ni eto yika akoko lati se ijabo awon ise ti won se ni osu o igbe ti o koja ti odun igbalu meridi ni ogbon ninu agbegbe ti kobi lohun lekeji ki won o se ilana pataki bawo ni a o se se awon ise wonyi fun osu okudu ti awo yi awon isoro ti won ba pade be ni kini awon aba ti a fe mu jade ninu ni akoko ninu ibere oro re ipade yi mo so fun pe en ti o je alabojuto ti ise agbese lori isoka ojo tan pe ni project ko ki kobli nje ku agu kalise ni eni na ti o dupe lati ki gbogbo awon ti elegbe re ti won wa fun ipade pataki to je pe won se ojuse pelu ojo nla kan ti o ro ni ojo ojo ti o kenyin si ojo ipade yi ni ninu ijoba bele ilu yi be ni o wa gbe oro fun gbogbo awon ti won wa lati wa kokwa ninu ipade ikeni kokan ki o so kini awon gbawo ni won sise na si ninu osu igbe pa pa yo kini ti won mu lati se ni awon agbegbe na je mo so fun pe en to je alase abe olusheto nipa eto awujo ti agbegbe kontori ona ni en ti o ko gba oro so o se alaye gele bi awon ilu ti won ti won gba bayi be ni won ti ra ero ti yo ma se raisi lati ma tun se bi start bi ti esugbon ti wa se pataki ni pe won ni won ra asugbon ero yi ko ti bere ise bi start bi ti nitori pe akoko ti won wa ari pe raisi ko po ni ile be ti o le fi se ise ti o ye be ni on te je alabojuto abi olusheto nipa eto awujo ti agbegbe eti se ti agbegbe babu ni we se nse ti agbegbe yi ti andapin ni we kontori ona kokwa ti re o se alaye kini awon isoro ti won ba pade aso nipa re nje ti agbegbe tapoga ola ti datori ona kokwa datori ona kokwa so ti re to je pe nipa eto eko ati awon amayedero na ni o soro si to je pe awon isoro ti won ba pade bawo ni a o se se awon ise ti o ku ti a fi se tan nje oni ko si isoro mi ju be lo ohun ti won le re so ni sugbon ni ti re en ti o je alabojuto eto yi ti ana pe supervisor ninu re o se alaye bi ele be ni lati je pe eni kokan ki won sise bi o start bi o ti nitori pe ohun ti o se pataki ninu ise ni ni amo ni ni ti won ba sise na bi o se to nje ti o su ti awoye ni eyin ti won ba se ijabo re ki won le se ni atoto ko ye pe en ko kan ko gbe ise re se bi a se gbe ile ni owo ninu itese mo so fun pe leyin ojo meri ti won fi se ise ipade pataki lati dawole awon o ti o waye ise ti won o ti a se ni akoko awon eto edibo gbogbo ti o waye ni odun ti awoye nje ojo ti na ni ipade na lati ojo aje ti o koja ana ti se ojo bo ni o apare re ni ilu paraku bayi nje won se agboyo gbogbo ise ohun ti o waye gba won sise na si awon ti won kokwa ni ipade yi a le ri awon asofin awon oludari egbe oselu be ni awon ile ise agbe kale pelu awon ile ise ti ko ni owa ijoba nu awon na se o kokwa ninu ipade yi alaga egbe ile ti mboju to eto ibo sakalafa ti nse se na ho na ni ti o se alaye nu alaye lati dupe gbogbo awon ti o kopa to je pe nipa ilana lori eto idibo gbogbo ti a se wa lo o si se alaye pe oju se pataki won ni ki eni kokan won ti joko won fi oju wo ibi ti o kuka to awon ise ti a se to je nkan to je pe ni omu alebu abi to je pe o tun ku die pe o le dogba si won fi won soro ti eni kokan ninu awon ti kopa ti won mu o to je ero jade bawo na se le se to ye pe ninu awon ibo ti nbo wa awon asise ti o nbe ki a le tun se ninu ohun ti awa ohun ti o waye yi nje ni wa sakarafia wa dupe lowo gbogbo awon asofin gbogbo awon egbe oselu be ni awon egbe afenifere to je pe won kopa gege bi o sita ninu eto ibo idibo gbogbo ti a se ni osu kini ati osu kerin odun ti awa yi nipa re awon kini ohun ti won mu dani o na ni pe ko si ise kan ti a le se to e pe ko ni si atuse nbe nu re sugbon ni ojo ti oni gege bi awon oro ti awon ti won ojogbon ti won kopa ninu ipade ohun ti won mu jade o na ni pe bawo ni a o se se to je pe ise ti nbo wa ni iwaju awon idibo ti nbo irufe awon die ti o ku ka to yi ke ma ba waye ati se alaye to je pe awon ko ko awon gbegbe se to je pe yo waye bi o se to ati bo se ni oro ti o ti enu sakalafia jade nbe mo so fun pe are ile wa ni owo ru me wala yin je oti oje ose atileyin fun awon omo ijo process ami to di city le bene leyin isodoka ti o waye pelu awon rugo ti o waye ni gbakan ninu ijo yi te pe o fi owo se lati so pe o se atileyin duro ti won gbangbang je aso fun pe awon ipade pajawiri kan waye ni ojo ti ana ni ilu kutonu ni ti anda pe ni beto ijo beto ni te pe kinu ti won se awon ofin ilana ijo yi titun ti agbejade won dawole awon ofin won yi bawo ni a se se to je pe ilana ki a bere si ni gbe yewo ki a si mu se gege bi o se lati bi o ti ye je ni owo eminence ponjesu nsa mosi ni ti o gba oro so ni oruko awon omo ijo ti won lo fi ojugan ni are ile wa eni owo rewa wada yi ninu awon oro ni tin lo bi odun melo kan seyin to de pe awon ti bere eto fun isokan ijo metolist ile benin o si wa so fun pe ile ni won se ipade ipajawiri ti ojo ti ana gbogbo awon ilana awon iwe ti a ti gbe kale fun ti o je ijile ti ijo yi awon se ti o waye o ye ki a fowo ke da wole pe ni toto leyin ti won ti boju wo ohun ti o ye ohun ti a gbodo se ohun ti nkan na jamo si je won si dogba lati fowo si iwe na je o si so fun pe ni akoko yi awon fe lati dupe lowo are ile wa eni owo ruwa wala yin tori pe kalanda re kuda bi o se ni o si ko si aye to o fi ola to fi bo nitori pe leyin ti o ti orile de Cote d'Ivoire lese kese ni o gba won ni afin re o si wa se alaye pe are ile wa o je enikan to je pe o ni imisi imisi omo eniyan be ni o fi oye sinu awon ijo lati je ki o se atileyin fun ijo metodist gege bi awon oro ti enu eni owo alaga ijo metodist ni le bene eni owo eminence ponjesu musa amusa meke ni mo so fun pe ninu ni ojo yi ona yi kana igbimo pataki ti oni lati dari ijo Christian Celestity le bene ojo ana ni afi igbimo ifilele ni ilukuto lohun mo so fun pe ara ile wa ni igba kan Patrice Talon gege bi ni akoko ti re ni won bere lati re ninu ona ti o ye fun egbe kale igbimo yi o si so pe oni lati je ki ohun wa ki o si ko se ko je nipa ni ni o soju re ona ko ko wa nbe lati poju kan ni gele bi nkan ase lo nje mo so fun pe ona lo fa te pe fulo ninu ipade ifilele igbimo ti o mo to ijo eti se Christian Celestity le bene leyin awon agbosira ni ti o waye make nso fun pe ninu ile ejo ti mo to o fi agbara te mere lori ese ni pe ejo oraje ati pa lati nda ko ni create ye arabere kan ni gbakan o soro lori awon ero ojo kan to pe bu atelu are le wa ni gbakan ti agbe so sinu ile won ye en to je agbejoro agbejoro ti se papara pe o wa se yale en to pe ni ojo ti ana won fojuraju pelu awon adajo ni ninu ile ewon ni ojo ti ana a si so fun pe nigba ti won de awon ni ti won won tori pe agbe jọrin won se won duro gbangban pe arabirin yi o je pe ori re ko sise bi o start bi ti o ye ki won se abewo ara lati mo ni toto bi aisan tori pe won ti soro na ni akoko ti ati mu pe eni yi ki se enikan ti opolo ra pe o ye ki won se abewo nigbati won si lo ninu eto yi ni ojo ti ana awon ti adajo won gba lati je ki asun ojo idajo na si osu keje tin bo je leyin re ni agbe arabirin lo si ile iwosaki won se agbeyewa ara lati mo pe nje ntoto eni yi ara re o tun wa bi o se tati bi o ti je a so re pe fun idawo tin se BPC nje a so fun pe won ti mura baye en to je ogo ti mo to eto awon idawo ninu eka ile ise ti mo to eto eko giga ti ipele bogu batele mimo to ama ni ari ti o si se ala ipe gbugbu re ti dogba baye nitori pe gbugbu awon eto ni ati gbe kale ki idawo na kele wa bi o se to ati bi o ti ye gbogbo ẹtí ọdún wa mọ sọ fún pé ìròyìn ọtí ọsán yìí kò ní ju balọ̀ tó ṣe pàtàkì ẹni pé ìpàdé pàtàkì kan wáyé nípa ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ṣe lórí ìṣọ̀kan àwọn ìtàn pínlẹ̀ pro ìṣẹ́kù zò ní kọ̀bìlì lọ́hùn àti ṣe àlàyé bí ètò náà ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ni àtúnṣọ wáyé pé ààrẹ ilẹ̀ wa ẹni ọwọ́ roma àbàdá yìí ó ti gba àwọn aláṣẹ ìjọ Methodist ilẹ̀ Benin ni ọjọ́ àti àná ní ààfin rẹ̀ aṣàlàyé adúpẹ́ fún olùfẹ́ láti gbọ́ ròyìn láti ẹnu àwọ ìbò ní kọ̀tọ́ jẹ́ ìpàdé ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́nu àti wọ́n ṣe kastero agbáka ló wọ́n tó ẹ̀rọ ìpàdé wa ó tún di ìgbà mìíràn sófin pé ó dìgbà kan.
1: Fraternité FM 96.5.
2: Ti abalo ka jeun to dara sinu

0: yanayi gonu ko ware ba me kul pese la kar kanu mo gine ko bu kata biyo yanayi go ban naruka ba me ne kakwe kene in alfa alfa daud na alfa yusuf mai ton na ir pese ni le ya de ibaza yu islamo yo bor bi handu kera o kwe be ni ona handu ko ento ga yano ikwe ko gonu ya ina dia la yan duga no i gonu ya ne yadi be ni de mete alfa daud
1: le
0: ya ne kakwe kene de kwe ba bor bi handu inki inwa islama tere win kabodo kame kere anki anuko kwa intoga no iba kawuro ya sari gite gano iba uro ya ya nune furu ikuwe maito wakatiri sana ba nye nyugo nuko mware ba mekulpa ise ya dirikuwe ba nuka alfayo mba ila akari yetina halmajina fefe tira uka nguni kame uga gai nkano inkwe nanda nonse tamatama indukaka inwa alfayo yotereta fefe tira sinti kere anuko barayo dunia président association ablaïsa nobe ablaïsa kazan hunde giri tutumana ngu neigbera fo kango ki association ablaïsa ne un président nyen ogan kai un labar fo ne ya gonu ko ba me kulpaike tnote ginze we boro tnote ginze arbor ko kenar kusu wo kango ni igbera diga wo kango ba igbera di wo kambain ka kamedam igbera dan ka kwe na mogine kwene Yeni sawu galano igbera de kawki na association Ablai Isa amwin president kanga ke mwel kusi ome furuba me kulpaiga kadir kweba kumoyo inkante gonu kanyo basiria ni suba ankome suba asibi na suba samdi ka baso na batrui handu idunte o amwin gibri idunte na sara giri rubin kan na waranka ki nido kaga ikwe ko gonu so suba guri ga dede suba nao kadir kwe ba komodi mba ateno win be teododi win siege win kwe dodi ka gonu gwira kwa kune dona win association ablaisa no ga be gwira na kwe ko gonu win fudi ni ndolo mba dunia di sirian kasi man na mfani ka kwe ko gonu komodi do na faitu tuma kambate na mfani ka kwe ko gonu fayo diga ngoba ba me kulpa ide maka no ka no gonu nkuna no ka no go ni gbera diga no ka no bara igbera di win ba kweyo no ka no go naruka igbera di di azama maka sai fa to to mama inika te mefo mete gamba do ni odi siria ni za so so ba guru iya ku dede di azama kan ba kwe mamba me gisi agwedo ka yu treta ka aima guru iga dede ni di atada win haraka wan waniyo masiria ni guru iga naminti waranza win ajeri kumobirika nan siria ni kumobirika nan gisi masinti fagiyodi sadi de guru we naminti waranza toni maunan zebu sadi hanyo na hanyo mwayo mate sadi ilikuwa na ito guru weki nifo naminti weki niguni ata maa sadi kulpe mwayo na hanyo benina sadi madobu naruka mwifagi wanwaniyo haha ukaba meguna natuka kweko gonu sadi mate nilikuwa na ito guru weki ninka na minti weki niguni. Ndiya fayu kanteni ndo anwin kunkune, anwin rapona matebame kulpaise. Sadi zari guru inza. Sadi zari guru fo na zemine. 13:30 na. Ndiya lasabu kabame tontontontonu ne ukango ba amandmau sadi makulpaite. Sadi guru inka na minti waranza kawiki na 14:30. Mwakam zari unwari bame mano sadi ugoroka wani ndo sadi guru inza na zemine kwa kina 15:30 lea niyaka igbala di guna na jiroka mbaini kate na la sabuti ya yoka nza sadi makulpa ika uka ubame mama sadi guru taki na zemine 16:30 na mwimbiro tegi matata biru uka ngoba mawuro biro tegi diga sadi manza sadi guru gu na zemine 17:30 makere salama na wayo na hanyo sali magaraniyo na waruka kweko gonu masiriani ina dia dia diri kweba kumobiri di mtukoburo na kumobiri inkantena ka association ablaisa basiriani dia no yokano gonu igwadiga no kano bara igwadiba kwe no yokano bara ngoroka sinengpasiyo wakitina ka gonu ko mefro no ga suba an kome batori handu idunte o awin gibri idunte yeno donia di ba sirian za suba guru iga dede un siege social ka wiki na association ablaisa an ko gon na fran ka wiki na gbira bara ko alkaria o kuna na fefe tladi nu khaiba gubzeri no sena fe fetila ka iba dobu na nose kere anduko zirio kibu khinze une kapu ikene mbawuro hunanzibo beri kuna vakansi anduka bori ba me kulpaise sadi vakansi di tonote ginzio na koyo di kamba kwe hunanzibo mahinika du amfani akuna de agbedo berio ka kere akinkula naluka kamegbe za swa naluka ikene yo ana gambo fe no seme ka son de formation eka de bara kamegbe buruburu yo mbano kiba ara win gbedo di yo kina son de formation cd formation pme pmi ong yo no gana ya gonu ko ki kimi deri ko ba kambano kibani ndo ine kame win haraka wanu wanu yo no sa formation di 100% pratique de ya ifon kia ban bo tenon seron ki fo sa do modi no bon bine o teki fo sa do wani de ya ifo bon won za tan yo win haraka wanu wanu yo ne ka bara pen ha mini win haraka wanu wanu yo za cuisine na ruka patisserie do kamena abanna pel de ya hiri win teyo adanyo win haraka wanu wanu yo bano kiba idi akwene borio win gi wanu wanu yo bano kiba ara baya kakaki de donia kwe ko gonu kwa ido ka burumba goro ma buriani nabula wanu wanu yo abon bano kiba ya kwenye weitago na de donia kwe ko gonu gile hoyo fatala beridi ahoyo akulpe mbano kiba aba nabiyo tontoni wanu wanu yo formasyon kamba atenose li ya kwe ko boro no kompleks skole politeknik CSP elan mana akweko gonu farani kayo kina gbira farani kayo kina nima me de ya ngono farani kayo kina nima ini hinkante nkame odo kame de wunu barie de ya kifo nunka na bari zure teri agere kifo nindo ayini kuna nindo no wing gbedo di akweko gonu ino kina CSP elan betu tuma yino kinte nindo de ya biyo tontoli di safu wan wan gainza yino mbasiriani Tafusinte, batro kina premier vague. Za atene ka baswa na batro yikandu idunteo anwen jibri waranka kini yente. Nasara jiru winka na waranka kini do. Nyono mba sinti premier vague. Safu sinti burum. Safu inkante burum kawo kina deuxième vague. Za atene ka baswa na batro yikandu yente anwen jibri weki ninzante. Saari troisième vague. Safu inzante burum na. Jiron atene ka baswa na batro yikandu yente anwen jibri waranka. Mine gwonu kwo mefru noga beo tontoni di formation di andu formamam. Yeno mbaza sa imano kiba ara. De ya beo tontoni di anwen noruka noba banan frere di formation do kamme foto waranka. Yena kwe kwe barayo. Sari ni bese gwegina wan wan yo kam. Noba de sa imano kiba na foto iye. Yeno gwegino yenye noruba wunu. Sari dengo ba mama no inscription na photo inka yino no ba bana iri naluka ngi wanje CID formation PME PMI lea ngono no S ngono gwedoka ukina CSP elan para kunero franka ukina nimam ini kanten kamero do kame de wunu nimam bariena Mine gwonu kwo mefo iga kwenye naruka beyo tontoni o formasyon kamba siriani. Woka kiro mbara kwa yo. Na woka nyan namba beyo kamyo suto ban namba guna. Sa ima soka ni nse. Sa demi busa. Noruze mine nyeno mbata nyoga. Aba. Noka no kwe kwo gwonu. Hunanzi wo biriga. Wakti na ka ima uziri naruka uwin formasyon. Si ide formasyon. PME PMI. ONG de ya doni waka gonu ko siriani sandema wakti na ka ima mamani naruka inya nambabe saadi madniyaza mbomba kwe saadi neka kwe kene mbomba ki patron naruka ONG CID formation PME PMI gonu ko mefruba me kulpega centre di formation wani tutuma nagbegina tutuma yinon kin luan kuburu na iwin neka mewin doni ya tutuma yinon kin siriani ndo ONG CID formation PME PMI yana abara number 1 ibenega no kuna kamo akinka bono sa tronte yinzo machi mbon aba deno kakoba e fohayo no kakoba ono ma no sa di girio iki no se andu fomamam nyano mba no kibado ni aji nye safu sinte gonu safu inkante borongo safu inzante borongo onu de yamani ngonu iki no se franika wiki na nimam barie nimam barie dende unu ini inkante nkame odo kamenuka na bari zure do tedi ni ndono mpweko gonu ya na geno se no banika fo lambo ke fo lamba sinte nyano 01 97 60 03 18 fo lamba inkante 01 94 13 58 58 le ya mine gonu ko me furba me kulpaiga ko ya ko babeo e ka ima inzeri na sadi wuka kirum baka za ganna zimne kinio do kam me department wan wan yo do kamena ba ya kasokani sadi ni bukata biyo ante fefe tilo o kanu zagbiro biririka gona bon se ka okina oni ji sei de formation pme pmi fefe tila di nu kai ba bon go buzeri no sena inzo troku na kanu mo roborum ibe na ka fefe tilo kan go nu iri kam me okuna na in la kare tile fe o ga gina in wal fayo in kan yo treta madobu nawazi
1: Let's get some fun, will you?

0: yanzu turku na ruka numu a raborin iyaka yake te inwi gwaido na obi radio kira sai wakati minti waran kake ni taki dede yin hata kai guru inza bomu no gobe arzuma na ruka arzuma iyo na inwa alfayo ikin anno agirima le ya borbi handu islam tredo kamme iwo kwe bien yona le ya andu kwento gano ikwe ko gonya ka de ya de ripe ba handu tegi gi te gano ibawuro ya le ya nane furu gano ibawuro ya le ya mete ibate girite mete ga iba ku binna girize no abelio mete na ima inte ya alfa daud alfa yusufa nuka mbai la karitina salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alfa
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: le ina no mikron firi bismillah
2: alhamdulillah rabbil alamin ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd ina kwe birka kwe tarage kabe sabu sabu kahiman na akwe tare ina salati ani muhammad sallallahu alaihi wasallam sa fo girmante anta wata ani muhammad sallallahu alaihi wasallam ga nawo sahabiyo nawo kana kimino asai halika kwe na suwa qiyama irin na toyo ipamaito yesi yesiyo ne na kene girka kunai gono ababini benin huru giri tegi iga kwetere ware giri ze no ko kwe benyo amobaro alkhiri no bisanna iri me kwedo waka ilmine iba ka huru akuna iga kwetere ware ikwe magamu hen note iri sa akuna he ka kila kar kanyo bunkani ibada tantere wayo iri kwe hamburi imani ama te iri se woka ngina ikwe magafara tense iri okai bina kinni iri kwe mayno hunde kwara kuko yanzu islamo yo giri wa maka wa mabisa wa maka eh watu kini maka zari maka wode wa bisa wa moka kulpai abara wazibiri no akono irkwe won sheda ko kibauka ya abara goni ya gunna gabi ya uta ko uba irkwe bina go za teno ya kimetero wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura nyo nyi petere abina wenu taka nyana wenu dan irse nyana zari taka nyana zari dan irse nyangu kere baru dewoka kabisa wo maka he wonte yo anaki konu bonwo de ya loro ya hima boro mayiti man loro yiti akuna aki nyi petere na zaya dano ni kangoba mahunwo nye kwetere ga katantere wa nye kwetere se beni mahunwo ni man ka irpe ka kwetere ga kabe na te nse beni mahun ni man di ni de nho ni man di kabe ni beni ma kwetere sabu Allahu akbar de ya ni kango hunayo nye kini guka nye ngobe nye nga honne nye nga hanfani nye zari guka nye ngobe nye nga hanfani de ya nahi mamma be ka irpe aga te anahi mamma irpe sabu dun bo fogono nsu di akini mina su di azari Allahu akbar de ya ikama de te irse de ya giro di makaka bisa kaka kabisa wallahi agoi honi na ka an duniya o akwe ko baro no fufoka anakuf ne na kene bine sasawe bonwo ababeni no de kiyama na ke ni won kiyama ba ke an duniya ba beni kar ko kiyama batu kiyama tunyo batu sare gusu deya kini maka zari maka giri maka kabisa giri tegi maka heyo kulpai akibana aka nwunhuno ogu dumrayo nyago nazaka watu ngo na huno zaka he ngo na huno zaka kamba huna handunia fuo kuna yeno bile kwene wakati yudi maka ko bisa hanu maka kabisa handu maka kabisa giri maka kabisa deya agomana ni nalaharana aganna woka na banna no an duniya se ka won lakar yeti qiyama se nya an duniya won hefasin ko akoto tabi yokuna yana al-hasan al-basri rahimahullah ki yabna adam inma anta ayyamun fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk kakini an duniya ni ibnu adam won futun sinan takalbarano zahanyo takalbarano zahanyo tikika hanu fode bisadin ki gibir wenya gibir fo bisa de ya gibiri ga akini de gibiri hinka bisabine
3: ibiriyi ako ya abokin niyo de ya mabe de hanyo ri de go zebo yano bo bo bo bo zebo Allahu akbar de anga bo bo bo zebo baka kin giri de boron ka kogo na giri we ta ki giri wedo ngabi bo baro za alo aska go na giri we ki nigo awo mbo zebo nyangiri zebo ikwe mai no kokoro he no alfayo asega na wakati ka kuna igono giro ka okwe beni ona nye bagiri tegi kube dia moyaska bagiri tegi kubina anaki heyo kanguno batuma makane gina danyo fari bugu pentireo heyo kulpai ka aboki bayo ka o giri tegi kuna nungu huro au abi feti foyo au bineyo fo mete kin feti kero alfa yusuf na nade ndiki ne
0: gingari
3: foyoka na dan adinu kuna yego dan yoka gingari no anni muhammad sallallahu alaihi wasallam binana kannan labari anakin yodi no iriba giritegi kubenna he ka hima irin giritegi kubenna alfayo irin hawa feri kama asintenyano muhasabatun nafs boro mugumbo gusi makin kambo weri makin goron nan kusuma bin mafagin nara giri ko bisawo ifate ka ginani da giri te ka bakawo moyas ka mun hali pe ko baro giri ka bisa ya hima hali mo baro giri te ka baka huru dia boran man bo weri mumini henno kera kin keno ka seniten na kusuma ka seniten na hunde fagi ka bara kimi wen binan dia ifa ginani na ifa hartani ifa tontono ifa zebu da ka garika wallahi ka irko na ya forun na yana tawo amutko kene yo zunubi ba de giro ba kwenna he kanyin halika kuna yan huna girka kwe beniyo nya baka khasarate bima ka gar metero akwe masasa na tuba waro kwe birka kwe terege ka birga irko ge ko ba iryo alfa ge ko ba iryo nya be kai gutalite nyaki nyana tuba mun fume ferise nyana ike nyaki wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun noyo unan noyo mu'minyo ya noyo mu'minyo unan ka tuba ware kwebir ka kwitrege kabirga no kulpai nano won tuba ware yedi abaki sabu no mayena kwebir ka kwitrege kabirdo de ya nyenze islamo yo tuba mbon weri okuna mbon gosi kuna tuba bahuro pebir ka kwitrege kabine ka kwitrege kabiri bine ayakai kenyaki ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad dia noyo kano na kimino irpe ka kwitrege kabise uyaka irpe hambur ka tontono bini umofuru kaguna he kano ginani suba qiyamase dia mekino wallahi dinguba mayena makinku ayo kiu sakulpai dominika sakulpai kinku bon weri ko fagin nan kusuma kadia bineba ka kuna gono kadia ibada ko teka na zama ka na ba de yamba ka ga metedu ngbe hen no teyo bo bayono ikwe madede te irse he ka hima irin girite go kubena mbo gosi obanna tuba hen no banna nyono tajdidul ahdi ma Allah manan ka alkawali buriyani ka tonton ma alkawali hinsa ma buriyani ka hinsa alkawali kanzan na norkwe domi annabi adam alayhi salam ifa irkwe ka kwitrege ka bete agan ne fosikam batte kadun na kimirkwe ka kwitrege ka bebo agan ana alkawali zan ka kisao kai be gona yin babe kose banna za wakati ka ibnu adam batte hali qiyama kwe tunu kwe birka kwe terege kwe binan tekeno akame girimante ka ku sawo na kwe tere nya kinseme tedo alastu bi rabbiku
4: kolo bala
3: anaki non won norkweba nye beki bala de imani tabatana nye beka o irpe ka na itaka nye nondo nya abine hima an irin tantere wa se ina alkawari tutu mazanara yala iriga teba wokai su tedi ya bono yi bon huno ko pe hawo in alkawali hinsa na kwebir ka kwitrege kabir alkawali ka abin hima boron ma hinsa ka keni dede nyoro boron makulan nan wen gingari guf wallahi girite ka kunun baka huro wallahi mana masenin nan kusuma bin ma be ka wallahi he sinti kan ban hana den yeri ke bori wallahi waka kino so ke abahura kuna den yeri na bori monsu he kan gute guna asega na mananka solu girte ka kuna baka huro he sinti kan ba gina ka keni dede alkawal kan ba hinsani nan won norkwe sakani no makin gingaran bori makin gingari an bori mahuro gingari kuna be mo gonna lakar kano wato de wato gingari kuna bakin duwa lakar kano wan hal masu baro zagiri ka bisa mahuro gingari kuna wallahi lakar modin yo ko sasan mahuno zagingire insin na lakar kano banaka ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sai ka wato bina yin lakar kano dan yese no gingari kuna saka annabi go gingari sa na kin ko mayukane wallahi ko mayukane to yawun hali bara makokari girte ka akunan baka hurudi manan wun hali mo baro za yin na baba ganawo manan yin wun yin na baba ma be kan yogo nako manan ma be kan yogo nako kan ban mu har tusu kan bukata biya kan ka ta kasi kan ka hawe binin mo hon kan yo gunna baran hinno ban yo bu bana masu ko faka yin na baba mun sin ko be mana gono madin gan sin awo woka kin makko kan bonse he ka himamma ya ka dobu girte ka kuna ba ka wuro yanze tere dobu wallahi yanze tere dobu yo gonna amfani tutuma hala to yi ka kin ni kan nan yanze tere kanti yanan kantino la ilaha illallah yanze tere gullati yo nayi wan pe tere wan kitano ni kan ba ke ke ka kanti wallahi ikwe man kanti ikwe ban kantino yanzu islamu giri ka kuna gono ko kwe ban ko kwe beno ina yanzu tere o kanti akinu ko kanti o abo kanti o ne mo huru na giri tege wallahi alkawali zannan norkwe ka yanzu tere o kan kanti na ibetere o ka gono no no sakai no on fami kuna makko kar ka hin sama ko huru giri tege kuna yano bele kwe ne he ka hima ma alkawali ka hima mazannan won norkwe yano qur'ani wa kiyo wallahi ni ka qur'ani baki nkpasi no wallahi yena ni ka qur'an bakino nkpasi wallahi yena mana qur'an ke yo makin ba yero bene ko he ka irpe na furun na makukar ko gate he ka irpe hunse mal ka wali zaka he ka irpe na furun na insha Allah bakin mugate no he ka irpe mina su bamba moru narano de ya alqawli yo ka hima mazana atakin ta alfa yusuf yano atta'ammul fi durusil hijra de ya girte ka kuna ba ka huro annabi won hijira won wakati yona za wakati non bine sinti a islam won giri kabu dia hijira di ka te ifo ya te amfani fo ya gona kuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka irpe na fiso nya na dedin ta won nya na takalburian ni nya na da burian ni nya na won lo burian nya na won make ne burian ni na heno wallahi berkete fo ana berkete fo te Allahu akbar irpe na fiso no yana annabi o di kulpai anan wato anan teno yanan solan ya won make ne ganna na won dia tere ganna aga na nebe de kuna ba ngwa nebe fo wo wallahi tangarino anebe de kulpa ngo geyono salawatullahi alaihim jami'an de ya wakati yodi hijra di ka annabi na te wahala no wahala ya gono sahabiyo nan afowi nan afo azabtawa yanan furo ka make ka nun konnu ka ben irpe na no izini ngwa afo ma hijra ta ka ku Ethiopia nya fo kwenin do kein kanon kwenin do ka nun ka ko konno nyeri pena ne foran hijrate ka pe madina dia wakati odi heute tutuma dia sahabi odi kan suru na nabi adina ma pinna mo gine dia ni bo mawaziza wazi kan baza hijrade kuna wakati na ba na boyo zuma tege hijrade won fagi no ibate alfa yusuf ikka mai no hunde para kugo amfani kan badua kyo kan badua anabi won hijira na girte gi waka ohoro kuna kai ohoro kuna yano sidiqut tawakkul ala Allah boro mabeka o ai mamman won alamar kul faiziri kwebir ka kwetere ge kabir ga ni kan zeri irpe ga toni ani muhammad sallallahu alaihi wasallam won sahabi nan bono irpe se ni irpe bin ken nanda ai kante asabr ala shadaid de nun konuya nyanun konuya wallahi kan ba babunna yano suru yano bina kwa ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake asobur inda sadamati alula sur ke ban han fanno saka he foka kifo kifo
4: dore won
3: sinteri bima surun badu awan han fani de boron ho suru wallahi yedi bannan baka ko da don beteno bai fadimi aka manan ka suru baka ga no metedo wato innama al usri yusra wato wahala banna kifo wahala kadi baka abanna akulpai pebir ka kwitrege kabir ba soki danse akunano yano be pene heka ahimamma hebte kyo ka ahimamma za yano al akhdhu bil asbab ma al i'timad ala allah yano boro heka kunan de gono kulpai ka bar al khair wan be su zeri wan hede ga ko tamayo ka hede ya kisabu mbaranna heka mbaranna ho de yamma sabuza benimma be ka irke ka kwiterege ka beri nye akin kan medam de boro din ka ko gunnan noru au babe gunna hefo babe bara alfa bon duwa hefo ko zero nyi diga ko da yo ka nyi di adebeni na awo masabuza masabuza anni muhammad sallallahu alaihi wasallam ana awon sahabi furun masabuza anni muhammad sallallahu alaihi wasallam abon binna sabuza banna ka irpe ka kwiterege kabiri go kew nara ase gannani alwasinze kan gono su zerin babe noruga ni alwasinze kan gono mbabe bara alfa su zerin mbabe won beuga makku karka kati ka hun nan bo kan won halal kegi girite ka kuna mbaka huro ni man kaya wato niya kan batena he indu ka bo won alfa yusuf yano ahmiyatu takhtiti wal i'timad wal i'dad yano boro masbu huno ya pem din de tuno sa number dia he kan bate aw de sa kan godira sa no la sabobo kanse maduko dan yuka mbayena aw maduko dan yuka mbakwe mogina asupea dia girte ka baka huro maguna handukuna ifo mbakinte nwa handune won dira ni okuna won ibada do kamme he okulpai ahima muga won solu teno ni dia baki sabu manhuna handune fu okuna ko mayukane bini madwa lahara kahuro aljanna ikwe madere te irse dia girte ka baka huro insu wakati ki kono handuna ka ubon dan kite handu di bine aguna girima dia akuna no ashura gono nabu alfa yusufu aba make ne uno handu di wan girima kuna na heyoka abon gona ikwe madere te irse ikwe mai ki tambun kano he kai sin ka bar dede ikwe mata irse kai de leotres ikwe magafar te irse
0: ibine ya alfa bismillah alfa yusuf
5: الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ala salama yo isabu kubir sheikh ka ku tereje kabiri ina salati heno ware mo gene borose abana ina no kulpay fo ya alfatan ko na yo mudir daud na yezo kan go hawo do ise kulpay ifo gine mante anto ba me kulpay ga i na tobine ipe amaito yesi yesi yo banin na alafia de ba mo furka guna ibadi aka ikwe ka kwiterege kabiri obayo ikwe ka kwiterege kabiri bine za monnai taka za sadi no obayo yakini ko bayo itakayo takayo bana yakini ko bayo wato huna yo bana ngana nika naka bambo ni abakwe ka mbo gari nunka na hima ikwe mana nunka na hima ikwe mana imba ibo won bo won eh islamo wi giri go baro islamo tara on giri kuna mansa yi gono non di giri dubu fo na zontaki na wetaki kiniye awun handu wekin hinkante ho awune gibiri waranka afasi kuna no igono ya yeno yoke laya handu de na handu awun bi da ki alfatan ko
0: ya barano
5: gibiri waranka afasi
0: laya handu ga no igon gibiri waranka afasi
5: na handu awune beniyo kana ne kakwe gibiri we handu di bahin ka beni de yi haro awun giri di abeni no ya
0: allah
5: wayo
0: allah akbar
5: mun guna zamanan kaka ho asarokate burun kai za alfa wallahi dingo kabun su ni ka tome
0: asi
5: alfa yin ni ipe zin kreni san kin ko nya kute de su ipe saudi alfa alfa daud
6: wallahi
5: ipe zin kre afa na mo gidi se sare guzufa ni ipe zin kreni se kin ko hunan zib ko gonon do la kare go kanyo e insu ipe di sabu
6: alhamdulillah
5: ina ipe sabu ipe hunan sabu ke bine anakin maki me folonku ba sabu na me sabu na bine e ma sabu na dobuyo un ga dobuyo sadi yedi banna bi ma sol tawote zay kan nonki mal kawl tawaza nan norkwe ma sol tawote wato nunka dirodo mbori girika bisakuna wallahi mattasi akuna katonton yon ware pe ma yordan nani kana ya kan ka akuna non ka dirobi ne na ko bori bori de man bon hinsa ka kedede ka tuba ka gafara ware kimi une de bon ma ruko hurun na girita o kan go hurun na bayon su ni ka faita non man yo na bo fo huru giridi kuna na giridi beni yo ki baka yo bon giridi beni
7: asi
5: ngani ganna ni arislama ba na sa kulpai no iko etense e ka bara mo mori yaki wala islamo ogo na o kango kinse afa bon kan no area islamo ogo na o kango kinse ngo no ihe no kuna no ngo no ko kinse ko wato ko gun koden ta wan na heri wunta ko gun tabatan na heri wunta ila lo kuna no ngo no ngo na wa o kan bugun kai bon kan fa masi bon kan fa zuka toya dengo ihe no te man koden ta wan na te ka magabi da mahima da man san san tran na wunta den gono ila loga makin se kai asina ko koro heno bon kan na bara yeri gana boro manan kan bon bon weri agana ipe ka ku terage ka be gono ko sinisa al qur'ani girman ta kuna aki ya ayuha allazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wa taqullah inna allaha khabirum bima ta'malun yani ka nakimino ko be rika ku terage ka be se ya noyo kanu na ipe kimani islamu uno akeya aki taqullah no ma hamburu ya kwetere de inki ma hamburu ya kwetere wato magana he kanya ki kamoru na he kanya hu wal tanzuru nafsum ma qaddamat li ghadi sari borombe mogoro ka kuna guno ka bara la sabu yeti on na loro yone e kan gina ni mbose ko ya te ya
8: ya
5: ka kunari Allahu akbar
8: ya ma duraya ko pi
5: Allahu akbar alfatan ko Mmekan kina
8: sasa alfa
5: Allahu akbar kaki tengere kan be dari wala tengere bonon makani yama
8: duraya ko pi
5: he kan bine duma wala ya abazi
8: ya baranu
5: he na tabaka bonon ma agbado duma be he ni mazi
8: abadan
5: de wallahi din me he note ihe no gonon babu san huno
8: wa bana alfa
5: din bine na wi la lote agonon babu san huno wa bana alfa
8: din na do fuduma koko
5: ya abazi
7: koko ya kinzi
5: jindi ganna in hunun na kere babo na kere fufuwin kimiki alfa boron ma kokarin huno kuna mai he no bayani
7: boron mon dengo yi no tengo be dengo yi la lote mbo abo be
5: de ni kan gono yi he no te kuna mammo dan katakiri ta himadam wallahi akuna no amfani gono za huno yo takwe na huno on bana ni kan mina ka ko gono han senegal ngom mo be ka bisa ba me manan ka bon fe kan nan kan morun na
7: alfa nun ka boron mon ba be ka ila lote yo naruka yi no te o fe fe pe ko gon de mina go ila lote mo de mina go yi no te mo be e ka ni bo bon bo te ko la wuno nsu ba madia
5: e ka barana
7: ba mina na ta ka be ni nsu ba maki mwana ya te do mi de mam mwana ya ta baran se hawe mo so be ka ila lono
5: ila lono den mine go yihin no tembu ba madini no bam ta ka benu bo maki wane ya te
7: nge fo go lu mon ka boroki ware ndi girma o man ware kwa man sura ma no girma pitero nye boroki ware arizi ware aba nge tutuma go no alma fo ka boromba ka labu ko botena ka mun mon su ba madika wane ya go bara ikpa ma su tai se alfa
5: amin kwa wal tanzuru nafsum ma qaddamat li ghadi borom manan kala sabu heka ya kan ginani mbose suba
7: naam
5: suba ni kukwe falfa
7: naam
5: ma la sabu kan ginani mbose suba ikwe na fiso anki wono wono kan ginani mbose
7: naam
5: neno iba kikirese heka de ginani mbose mbakwe hunanzebu na ya aki heno heka de ginani mbose mbakwe wahala na ya aki ilalo
7: yana
5: ka ikwe bini aki deni la sabu ka bini wakuna ayri kuna wallahi ikwe na iwa azibayo taki wal tanzuru nafsu ma qaddamat li ghad nya ya kaki wattaqullah bin din la sabuka bini mahamburi pe watu mai magana he kanya seni bin mamuru na heka
8: nyahu
5: de amune la sabu bana asin na sika mbado hininka
7: na
5: mbado hi no kante bin bin mai bin la kar makan na yadi sadi nsu zan pe ne terisi na ila loka kunan gonu din barabar kirkino ko barabar dede ben bin masara nara aga na ipe ki wattaqullah sari mbima ya ka gana he ka nya kiwo ben maho kan mor na ya ka nya kan kaina ya ki inna allaha khabirun bima ta'malun zama he ka no be gonu ko te ibnu adam kulu nya gonna on biyo nya labari ya ko nya gare
7: allahu akbar
5: to akpetere go na biyo nya labari ya kwa gari nya kidin na ihe nnote mba hinan zibu den na ila lote nya ban hawa keni so ifa ba to kwa akpetere se yi kulpa yi go ba hunan zibu no ele kana nan kan ihe nnote o bayani giri un bo wiyo ka kuna yi go no boro din dun barbo foka na asoro te giri ka bisano manan kala sabu mbeni non dia
7: ya baran
5: no mai kalfa da ul donki ka bariki kullama zahara yawmun zahaba ba'duka saka kuna hanu fariba bisan mo be nganu fa bisan izimine fa ya bisan indi nan izimine ona bisobi nan go turku nan buyona nan buyo turku te go turku nan sarena alfa mahuru sare kana ku na zati pe
7: minti go yaki ni alfa ba minti borfo borin kai bani kan yo treta 044 70 44 44 no ma meki no kan alfa go nu koki barbi andu assalamatare mu handuna o kwe binuna ne kakwe jibriwe diriko eba giri tega no iba uroya nune furuga no iba uroya borbi handu mete ibate solfo ya ima boromate kawuru na giri tegi handu kuna islama tredo khami akulpe nyeno alfa ugunuku kabu irisea nyeno mbine ugunuku itonton na boroma la sabu ifo nte giri zeno giro ako kwe binu ifo inkate giri tegi mete gamba akubina dea yaona dingo ila alote mbongo be dimine gwenye note mbongo be inko kei bonsa alfa yen fogon ko salama iriga ima yutreta in arzuma yenze
9: salama alaikum
7: wa alaikum salam adam biabilo
9: adam biabilo no
7: yu hawa gar no se amni amni amni amni
9: o ba alfa wa fa ba de do mo so ma za
7: ifa no pe
9: na mo so win la ya win puno mo so mi na mi na bora wa ne pe de en pe na se ham ya pe wala ma ye ja pe pe yesu ba
7: meta ke
9: o ba alfa wa fa ba ahima ya yo ba alfa ba ba ga mi ndo ku te wala anadi e bi alma anadi ha wiri adu be da ba kino alfa ta alfa ta ko yo ba alfa ba ba
7: ga wala alfa ba akide suna ima awo enkante go na alma in kenye de folon kuga in borin kante bon yo teleta sa de ni dawo ki fa alfa de mete borin kante in narzuma yenzi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi allahi in najibrinka
9: amoto alfa tanko
7: igo ga no salaji
9: so o alfa idi fo alfa tanko
7: na alaba na amni
9: garawi no bana alfa tanko
7: na amni be mateno bon sen dai kun zama kullu
9: abu wono ko mara na nan da alfa idi da
7: na'am
9: abu wono siyasi de na
7: ha الله أكبر.
9: وأنا أنا لا يتم مواراته.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: أنا أقول ما قلت بكم من الفاتنكم.
7: الله أكبر الله أكبر الله
9: يبارك. ما قلت بكم من الفاتنكم فودي نبي.
7: الله أكبر الله يبارك.
5: أيوه.
7: ولين نجيبين.
9: لا يسي فودي.
5: أيوه.
9: والله يقول لا يسي فودي الفاتنكم.
5: أيوه.
9: والله يبارك من سوتو أكوكي ناو. من سان لوكتورو نقولنا كاري كابيني.
7: أي.
9: Hasbunallahu
7: wa ni'mal wakil. Ni alaima sai suru. Alfa. Ina ni dabu na tama no ma make ne ka alaiba wa aza. Ke tutuma igo ido borona ka kin ni keo. Ikini wazio kaite sare un wazio kai kin ta zuma ne kulu fa tutuma kai kin te alaiba wa kin ke. Ina mai ka ki. To alfa. Bismillah.
8: Ta ikwa madere tarisa ikwa maiki tambo nkano
7: amin
8: ikwa ka kwitrege kabiriki
7: naam
8: kana boro henoka dimbabu malaika uban kube kuwon lakari karani
7: naam
8: eh
7: naam
8: ana fagite
7: naam
8: nyaki woka me mekine boro bisa waman ahsanu qawla waman ahsanu eh
5: قال ممن دعا الى الله
8: وعمل صالحا وقال
5: انني من المسلمين
8: دي ماكن ونيكا ماكن وبوري والله نينو اريبيكا بيتريكا كبير متكوبا يا بينك كي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه بين نونا بلا لون سوا سوا سو ننسي كيغا كا بيني اكن كاي وبين توكتنا اكن ادفع بالتي هي احسن ma hekan tense ka gundur dim watu ma maburiani mai henno bana nailalo
7: allah akbar
8: wa kana ilalo tense mai henno bana se
7: allah akbar
8: heka irpe ka pitrege ka bekena de ya la henno asu danyo na lada tutuma na hanu girmante ka kunai gono wallahi ba wana waka da kai islama nya ibetere gono no sakani ana bar azu dan yoka mba sarabina hanye
10: ganyeti
8: ifaka kini na nokul paybara
7: ha waka mu na kai islama
8: ibetere mu gono bisakani
10: amun ban fono
8: aban fono
7: Allah
10: din bilina fa ba tutuno
8: aba tutuno de asadi watu make watu tagbe wa agoid mamaki amo baroza islamo sakano ente de adun na
7: hima ne wa dini ki ibetere ma bisa jibril inza narika de ibetere age ko gona
10: hasara
7: nya kun na la ya ham amon gum de bina man sara nyengeti
8: ko ban shetan shetan shetan shetan ka gono sakana ma kanti yanki awo shetani makini ko dabu
10: de ni ago ni ayen shetan
8: ya ni to ikpema ikpema de
7: mi ambo shetan bisa shetan
8: mo ko sin ka gona kuna nyano nika ngun ibetere gono sakani nyangun hans ne fo kuga babu wallahi nya hala gibirin zari ke bisa ni ke ngbe he no bu karu nka kino
10: ya un ya su karu
8: nya we ya su karu dia ni ke la da kube nya kinni na won zunubi ka te hanu girman te odi kuna ikwe mai moran na
7: zai
8: diga ku tere ware ikwe ma bine babu binan tuba bini ikwe ma tuba ta se faisu ala bi dingo ne fo
10: to yana yana wala yuraddu alkhair illa ash-shaytan ka kana nu fi na alheri hanu hanno kuna hanu girmante kuna hanu albarkante kuna nyangi tase
7: kwa masuta ise
10: mbine ki ka bo fosika kin alheri yeti na yeti
7: yoni ne
10: mo ya se setan ngoba mo baro setan no ipe mai kosu na di bana ibo wara yin wala ise ka kun lu
7: na lai ba wana
10: lai ba wa ipe ma ka salamu salam
7: ku zabaka an kin on na ginde dibe
10: o yin na ginde dibe sansa ipe ma ka salamu salam
7: na
10: di bana nu fosika no ya si e ka pe nani e kan di sare ko subu ya pe nani lo ko to kan gono di bitani kene kene ka bo gono se sur ma ba ya pe ne he fucking ko gono de zama ka ba ka bisa burum he ka kin kino nindi zama kin ba ka bisa nan tun tutu ma no an mai gon bo no se ni manan ka kula nan sai ko
7: manan ka na bara
10: manan na bara kan kan nan da no sen kan wan fa ba o susu biten nan da wan ta na bine fo
7: ni mo ka ya ko gono ga in information o gan ki se zade brozen kon pe lo kotoro za e ka ga non na yo treta azeriga adu satisfa adu alafia
10: ka fa gina non ta yo ne di
7: ta o adu alafia ko na gina
10: alma de sari sari aga
7: sari sari na ruka ze ga ze ma bo ma ko na ma ki wa ye ze o yin na wa ne wi yin to sal meten go ba alma ma ko na ze ko ze o ne ka ko ke na be no ni ni na alfa
8: e la rufo ya kan ye ko ze ko yo
7: ziara
8: manga na fo yo nya doctor kan nay kube nyan lakari kani zan ko yi bo nyan bi da ya fo mu har go hunu
7: na'am
8: ka akube na doctor di nya ki no go be faga no go gina fara da yo
10: Allahu akbar
8: nya nyan ki awo yo su bi nya fo ki o yo su bi to nya ki no he ka ga no ka ngodan yo ka no bi ne go ge yo aga na hali no gina bo ge yo no
7: nya
8: wato ko go na su su bi ko da yo ka amana no ge
7: Allah
8: aga ba su tinan sin yana atama alkawali o kan kinzana
7: ya no ka ka meza kaziya asuba zama asuba takya asuba zalunsi
8: wallahi zenye kon ka ko lo gotoro nya lo gotoro kula nara
7: na'am
8: wallahi sin ka dinigara
7: ya barano
8: ba nu fa ka diara wallahi girman no ka ba girman wal be o kai ga tem boro hunde fa ba wallahi
10: he be
8: he ko tem famia
7: mo ya ze o bon bon me o be mani ze ba ko nara ni lokotoro di kwengo be meta ganze ba ka ki e kan te bor fose mo mo go win ba be ne no tem bon go be de mi ne go ila lo tem bon go be
10: kama tu di nu tu da no
7: e kan tem tem bon se ni no kin kina zalun si zalun si ni no kin ko ila lo tem bon se mata ma boro se no gote ala ali bon se no gote in la kare nazalun si na alfa
8: eh making o ka kaza ala yido
7: na'am
8: anaki banna feriyo abinana ki anka na probe ankin kenani atama wozenye no heka abinete abinado don nahima za adun makaradu ka abinaki tilasi
7: nyemo so abonki bazo gino mbini ni ndo munso ni kwa mai note ba mungu mnansi kunae za ya bio nadi ba bi gomnansi bon konsene miniskan tayin ganna kwen na kun moka te na win minisi dia abi gomnansi dia yo ngisika de irpe ba Dede boro gozenye kono kono ya nye mpwe na yujansi da waka me Asi na manorugara na gina zae kanduki noro makula nara Kukulabana norubayini kaka ikuwe matea ilikulise Wati ana abate akide suna alfayo Hii suno na ya Deye nkikilese Kansi bon konsede minisi kante Ngana kwe naku mwoka ate na win minisi diyao Ebi Kwa minansi diyao Ngisika de ilipeba dede boro gozenye kono kono ya nye mpwe na yujansi da waka me asi nama norugara na jina zeka nuki noro makula nara kukorbana noruba inika kai kwe mate irikulise wati ana abate akide insuna alfayo isu nona ya deye nkikile sansi bon konse de minisi kante ingana kwe naku moka ate na wii minisi diyao ebi gomenansi diyao ngisika de iripeba dede boro gozenye kono kono ya nye mpwe na yujansi da waka me asi nama norugara na jina zeka nuki noro makula nara kukorbana noruba inika kai kwe mate irikulise wati ana abate akide insuna alfayo isu nona ya deye nkikile se aki

0: ya dɔrɔn a bɛ bisu min waa ka sun sɔrɔ a yɛrɛ fɛ ka wuli tɔndɔ tɔn kɔ sa tɔbura ɲɛ sanni ka sanni sanni n'a ye ne pa su ka tɔn pɛmi sɔmurun gariko mankere bɛ n porose i b'a mɔ porodi in sɔsɔ ɲɛ kasa gan ba e su ka fudɛfuka fudɛfuka a ye ma ko kari ma mi mɛ bagobeduke sɔma sɔsiru n bɛ na kɛ ka daga da ye n sɔsɔ wa bakiyan de ye tɔn pɛmi datan saka o bɛ ɲɛrɛ sɔrɔ ɲɛrɛ sɔsiya ye n ba se bama kiyan a bɛ wuli bɛ tɔn pa a bɛ sɔwa a bɛ ɲɛrɛ sɔrɔ ɲɛrɛ sɔsiya sɔn ye nisɔn baara sɔn ma sɔn seri ko yen so a sɔrɔ se ka kiyan bɔ e kɔmi sa ka wuli bagana kolo sogo siya wuli bɛ san sɔn ye te sɔmɔ su k'a fɔ a ye ko ka wuli ne k'i ka wuli. Yadura Ahmed Bisu Inua dɛmɛ na yigiriwa wuli ne k'i ko do bagana u y'a san bɛn sɔn ye te da san bɛɛ b'a la ko bɛ doke sɔn ma sɔn seri bɛɛ y'a diya buka segu sobi ban ka da k'a da bɛn sɔn ma sɔn seri sɔ bɛɛ b'a ye nkari mɔ yɛrɛ se ka kiyan su ye sogo siya kisɔn tɔn ba yɛ gatien pour ce duro gawa sana ina mini manna boko na tia tia bemba e pro pawa bukanu garibika soko tole sa be kone fm gendi
1: yamara ne ba suka akibato uru yari kone fm gai tempo hirundi to basen gai korubi gai soko num bigia amera ya san prodige ya sanwa ya wondia ka arwasi ban son so bun gai mo fudefkan fudefkanti ya ma son ya ko gai mo mesun yogoga ya san wondia ga wasi bi bo gwa himi bu benyiru so nyiru so sia unda ton kro ga ton dro mesun ge ya san benyiru ye kro yogonda yanga none ten sugo kana asun son kuna yera bara sui bu ko ka bi suma aishwa
2: to na sera aka son rumeni tori ya san aka projet yim bol gabawa ya wena wentia na man san no man son koko an son remerimo yin ni gomi sa eso kana du ya san son site ba momi ka du yim ba so pa bunu no makin me yin te amerimo yin ni mim ama date sushi ya san gouvernement ti ya bin centre ganu yimi mi bara tombo son ma sushi bu ma sushi ton mi aka anye ro sushi ama ka ti anwa won yin ni mi ya san wa a son nyana no wi komi eten o ka pon no son te son dede a sa e so mera yin ganu wa na nu na yare wa a yin son pa no me ba ka ide ni sine ya yara wa anda gi o ga e pro bu ko ma wore bu ni sushi ya to me son ma e me ba ka iko menam yin biru ya wa nge ma na e girmo mo ka wa ya san bu ne yi soba ne boko tombo son son son yi sora mo dro toko kana ne ka bi bu soma yo boko ya ma ha son bate tabikia antin dan mo aka pa te ko to yi pure awon ami dodo ka boko sina bo mere bo wa ah mi won awon ami te aka won yi soro won emi gun ka pa son te ko go won ami ni za o gana yo oko ka de wo so atire ma ko pon ma son ro koro un pe ko go wa mini tenten geba ma wure no tora ka de mi so ho mena yo mo wi nyi nyero na ko da o so duro ko on en garisi wa ya gaba wa ba nya wa mo sansa ba ma wure ba ki so te ka de ma no riko mena yo gbi wa to e pro ko sina bi de ni sina bo wa ko pen o son ro meri so te ka ma pen ameri e pro pu yin bo yin puni ye bo ka pon bi so mi e no ko ge so ho yiram
3: tabe go na yeruma de ma gete mpo shirundi para ko ya we ibu son sirumo son no ban soma dodo kaso son si ni la ka ni la igosha ila bu son si te ko no ba son ye ni la ka ni la igoha ila bu no ban son si te ko
2: e soma e pro ha men ne me za ne no man son ro no ni te ko za ma son mi ye so bara son ro me aka pon won ti aka ti no re pa ma ka za ma son mo ye ten ha ten na ai giron mi ni ye san be ba barako benti bakun bara be nomake ibasan yesan e batrun son pani no yerima siku sikon soma eten batru ba soko mon ba mosudu to yentima bara kon bo be nomake mi so yama san e me behem mi ha wa yokunka dere batru soko ne asenisma yenti yesan mi kubanu wa koro ko gura buka bu benti ba nyeme wo ba ye gura mo me buko edeni sina ko ba fani kwa intima para en son remeri son pini dabiwam nan pin pro si amenegun ama tenho son a ye ya mera ko yang habune ka mere you can ko government ye ko nusu ana pa ka en tirewa
0: ya ma na to ma demo yobika amera kara dema son mete ba ka paroga na mi kumba ba ka so be boko su en sabe be boko ya sabe to tatama so ya ho o ka gari bikem
2: to yenti ya wa amigun ya wa ya dabi ngeme ay gira mi gumi be ko so sabe ba mo am ba won sokoro su yenti ya mo am ya na won be he migia amera bone ande ka so teriko ba be mama bara tin win poro yenti yen so ma won aso gan ho na ye kwa be ton ko win be da mo ma wore won ka win titi won ka e tin win u da mo ten ya na yera so man kuna kan pe ba num bi kya ne so te na na ka timo mi yenti ya won aho so yiru bane be ko gbe sabe binti ba won be bolu gaba mo bien gaba mo ten wan ten ho ha ka gari mo mi ni gun pe puru ba so ma me ni moko anda bi ba ha be hen ke ji na gbe so ma ngari ko puru mi so mba won ba me ni o ba nko ba npa be bolu gaba me ko ko ka sina ka so ma e bu ka de ni kina ba ban ka e tur mo mi binti ma bu ko be so mi ma o yan san bu ne bu ko be diri ya da mera pa bu ne a wuyo ya me ka ti yara me na a o ba ti ba be shi ba be shi
0: yaba be ko ma wa to go si su ti so ai sa da yen ko ma no gebi ke
4: geba ne ba shoka si do abodo su ti so ai fem get in position da rindi Claude Bagana bini dabi ibra shuni bu ka ya wa shi ka won dia be go shi be ba ko shu ma iko sa kana mo asun pini ni wa mi asun yin fa iko
2: to hara e gere mo tin ya ha pini wa aka ka son ro meri ngbi ka na ne a aka te meri ntori ya we ni o bune won titi ara won aso ten kilomo buka ma gya won ten kilomo ay won ti kara ti son te dikiwa pa na he na gege bu ma no son hiru so ya bu no nyeru so sia ama ye biru nge me sara ay giru won ten ya san wa aga du so buko sina bo meru wa won titi ngwe ya son wura ya son te wura na buko wure bu no son bu me son te ante do an pa ya mo bone son hiru son itawo a o men gari ya ha buko no su pa won ne a andoya meka meka ya we na kosina abol gaba te ta wan bu ko no bu ye pro bu ko no yin pini son bu no ya a mon san no man son titi ya mon san gbe son wan na ka du na yin ti yin gya ma ge gya yin asare wa mi ni gun ye ka ko aka pin asu ma ye ka isu
0: e sera be go ma tu ko ko ma bre no bi ke
4: bo man so ko ma sa ka gon yiru ndro sa radio no sinandi ngba gandi yina kem bi gya ira inada in awas be ngo heru kwa ba yugo sayo wi gobiru
2: to ye wi gobiru ya won ye luna bante be son te son hiba gina mam o ka te tore tor ba sa ranye do ma boko we kara anye to ya ha wa wi nyi ni yan wi ki o won ita kwa ko we kara go ko ma ne a un son te gie ko wa won no mo no ba ti a be nga ba wa nam do boko buka kon o ya kara ba ko gana ja wori ka de yo te mo ba do na awa guwema ene ten ho ya ma weni ba ma bi ba nwi sorry son ro ho ya weni wa ya nyi saka mo ba nye o u ka son te ture won ka ho ko ko ya suru ka ho ko ko do mi son mai ye me son mai ye mbo wone me e sen ho ka ne me ho ma ye ak tai ka ko ka ye sina te meri ye puru ba sina ba ye kuni yi donc en ban ko ban pa ngi me wa ba bara be ba ki obi bu ba suma da o mera ba ra ba yin ga si si ru ko bu ko bu example ba yo bu ko unda winti ko kan o yare ye hon ton ka winti ru o man ki am mo re ko do sina nge me ba ra sina bu ben ban tin no ma son ru mo gouvernement ya ne a na no ma na son ko ba ki be ba son teri mera ko pin da a so ge ba ho ge ba yi ba be ba nyina mera ba wa mi so be ba ma son ru mera ba yi ba am be anu mo so giro ba mo jeni ba ba wa to be ba hun don ke oni es be gibu be nti mi gumi ba yera ma no a haki o ho be suwa be ba hun ni nwe mo so na bi ju be nti be ba plombe ri ba kwa mbe pro ba be suwa ya ma ha gi ho bu na anu mo so ro mere ya a ma pe a agaroko e nge me ba tru so ra wa me gumba no so ka so ko ya ye nti gi hun ton no mo so ro ta ma o ta so ai o ki a me be ha ju a wa si ba ka wenje ba poro ba son te do pa ben ti bu kon son suru ka suru ba ba ge ma suru ngo gu aka we na ba we gwe ko hia ben ti bu kon wa kon we gere ge hontor o ku ma ki ko pon si na win ti ti won ti no re ba
5: to ne ba suga ibrahima banalidu za banega sing get in poserundi ba pa radio korundi ame e gare na ki num bi ka yewe im hondia be ka arwasi bibe inde imbe ikson site mi bogo be son imbe yi non kenu ya ina gabe nawe
2: to non kenu ni wa mi ya munane ya dabi non kenu ni ganwa ben titi sina sin run sona demi awa ana son romero zabano son diki bitani dawara wam ni ni ben gaba wa be ba kun ya simo a boko na wan kibo na yin son baka bi son na man kan ton kro bi son to ko na wan ki we kro tan ogo se o to yin ti mi sayin kini yi me boko ko ban ka bi be shi a ban yin bitani wa mo wa boko da bo son kan ka ha boko so ku kan a na wa na yin ni mi o bitani yan na mo ama na ki un yin yin ti so awon boko ko ka bo ga ton kro ma bi bo mo gan ho na ara na won en bi pin yan nogo he son territory ya ma me janton zaman bi ka mo suru ne ene ka da he won ita ama ki ka pa da won son mi so ma en ga won mi yelu na awa ya ha ko ma son ra won na ma baran son sudi ya won mi ye puro an pa bi bo ki an ka da an won ya mi to bi ma wuri to ra mi ni gun ka gina dira da bi nori ko ba an su ka bi bun ke mun a wa gina da bi nori yin bi ga ma wa mi go mi mu ko biro ba he ngar uram yin soma soma ya be so himo mi ni som ba ma wure ba yin pri yana me ko pa mo ka be ben wa haraka ka bu ko ba ya yin dia mo mi go mi bu ko pa ma ba bi bi be no ri mo ba ton kro be bu kro be ba bi bu deni bu ndo ni mo bi ba bi nene ba yin me bi un yiri mo a yere mo mi go mi ye pro ma ba su abin ti ma ba su ba yin su hia me ko kon ka bibi no re to awon son ro me ka de won la ka re ba ma re yi mo ba yi antoni me won ti won la ka re kon ka se wa turku ka turku wa kon wa me gumi aso ro me wan bi wan bo ma o ki bu ikin bu ko na mo su ko na na bi bu nkin ya in ba an do na me mo ka be ri ba iko me son mo a wa se bara ba won amiro won de ba bi bu mo ro be po iko me son mo am bitani ga mo ye awon am ka yemba yu se de me ya ha son run so aho awaza asi ma yin no ndisa awon yin hin we bana ban so a an se won ki fe gobi projo e ko e kwasha inna mi ko sina bengaria ye ko di bere wa ba he kama nya ni ko dike aka son run me bere wa ye mbiru son tin so aho a kari ga ya na ye assurance mo mi ko be no ri kama ne ton son ki ka te pana son go za ba kanu so pa anyi me wo e bol go bi won amigo mi ya won amigo mi ji hon ton ba kan ba ka be ba ka ton koro bi bu ka ton dro bi no ri mo won ton dro ma man ki o won ti am bi mo un e u wa won ge ha giro amigo mi an ki ma ya ko nu bi tai ma wi so ma kana bu ko ne no ya bi tai ga ma
0: yo e won ku ro ko ma wa tu ge yi sun wi sa pa bi kan je ko ma no e bi ka
6: to na siara nena kunigi Theodore Pabling garitim kusirun di kerutin so prodigion son kuna yiro se so basoka fudefka to sanwa hondia bibu debe nata to bia yiswa mai soma son simo to bebe yiswa mi sakiwa une bagana Claude asun son to kuna yira yiswa yikabe soa tombo kuro ya wa di ya honja bibu mwa bira sui
2: to na sera to buka ton kuro bibu soa nge me ay gero ami ya sawa ton na mwa wa gari yu de ma ba de ma wan goma kuro ya gu gaba wa a bara ata ga naro a kari ga ya na ka de ma wi amari kuro ya to na among ha we ha ugwasha zaman son ugwasha zaman son ba we saw ah
7: seki
0: okay so that
2: so we dey be be ngare ha ra gire won ten ya ha wa we dey be sa soa benyene hu mi ba ma be suami gesa wa be garide ma gaho we ne be garide ma benyene so ah mo ara taka na kari ga tun ma bura ka de ma nyene ki ka suba bu be no ma kin ba si ba ma kan bu ka ti de na ya ne ah nyene kan kwa me ton kuro ton dro bi u be ra kan o ti yare ba mbe pa ba da ma ara te ba ti ama ton kuro bi ku ko yin ku ko no ki ti toro ukukonye ukuwirudo wingi babo ko manki bubuti dora buka dukiri buwa buko no sia we nori hane menani adesu meri kwa benete ngira meni ku meri huwa donc la bibe ba wa ba won ka no ka won yin no ba ho supen subi no makin ube no makin no makin terema subi dira me wo ka son rodu aka son rodu benemi yon ton re entire mo mimeni nti ko no madike wanti ya no madike wengi bunti bu no madike ka buka ne o na wura won son ro son wanti ya ma wura me o ko son me ri wan ka hami ya you got three zas won ka handi ka won ka anye pa sa nye me o hakpo yen biru masane ah zane banganumo no maso ma wi son ro dike mba ko di ko son ro dam po de ba wi ngaba won wi be se ba won ba ba wura ba gun sawe winti yan wi bine mo mena soko pa hobe bol gaba sube go bi wa apiko ge foto tena suru ka suru san pa han ka bi bol gabe to yeso asan wa yen biru ba mbe go bi won mo gaba won mba ka ma ti na na ya pa ko won ami ko mba ki mo to yen ti ma mbo go bi soko san ka sana bu bi toro sinu ke bu mi nyere sohi ame benti bu ko ma pon ka ti na ne ko bu ko ben la ka ko ka wo ma benti bu ba son ro mo ko pon ti yara ya sa ton ko ron fa ki so ma nye te bu ko be sohi abu pon ma ka ti no ri mo ba ran kan kan ba yu ka be to na yin ti ya wa pon nyere sohi ame fota ten ten no be ha ma mori sha mo mini yen de ni sira bu yen ti ma bu ko ma be sohi ah me ka ko an pon ka piu yi mo birutia ala kwa ka siati nori to bibe sambiswa menno habe bolu gabe wa migum
0: yadura ben goko mana sa kala empira gani wima no biya
7: to na sera ne basuka kisira bena mi dagba si fm dia na na kala ndi to he ka ten yen sa on dia bibo na ta ye for the sky ya so ya son siru kwa me ben ga so na ti na wa to na kim bikia Totin prose prodigie non kentata bibe on dia bibe tara ma kue ya sa kia ma solution
2: to na rai gir motin na non kenu no dabi o ya dabi ga wa gobia ama ma gir mo gobia to mara mera ba wane ba o gobi ken su ka suru go wa ba we kimo me ma yun sinamo ba yun ka sinamo yen de ni wi yen ti ma so babe so ni mo me bu ka go de ni sina ma ba manda se kamba o kafe se kamba ba be kon ba o kia winti ti me ko pon da wingo ibere winti ya ma wa mba be so ya me yin biro ma ya sa wa me ko ka ti no ri ten hala yin gari mo ne ha be winti ti wi ton kro me ton kro ko ka ti so me winti ya wa mba be bolu ga be mission me bo ko pin bu ka si ati yara winti ya ma wa ya sa no kero ti ba be mo mu go bi ton na ba be won mo si o ma son te mera on pa me ko pon ka ti yara gbe bokara o ki bo ko pon wi son woni an yen kuna gi ya ka kun da fnm ya sa mi producer ben ti ma yen kana ga mi yara gbe bokara me bo ko ka bi bo son gi ya bo ko da bo ko ka be no ri bo ka gbe wa bokara bo ka be son ro deni sina yen ti ma sa la bebe yen no ken ko
0: to kone fm jende wi akiba ko ma no ga bi ke
1: to ya won ra ba sa nga e pote to ko suin Yasa mera sa soyi awasika wonja be shwa bara be nobake non kete mona yara ka be girai
2: to ton kroba be hala non kete komigum sa mera ka da urama ah za nyeno giroba ne mono anye mate paramo ke non kete be nwe mate paramo moko ko nye ba manga bo gangia mi gumi bara be mo bara bara ki bo be so anga di so a agoi mo won tona idiki hawa mo akwasimo to yin son yan ka sa non kente ta kun yara ba poro kun kun te no edike ta kun no iso mo
0: ja kan asiri ho
2: to asiri ho ana benti banda ban kan kala so ibaka kon ko so komi min di ba ten so won e bara kon ton go mo re se mi nyam to bandwa za ya won ka be yin shiru ko suru ka suru be ngo ime ko wari koro go kunye ah ba go mo re ya ngina ton me go ko nu bitani ko
0: jao
2: be nga won awon mi wo ba ko ba pana bu yedo Mwana kai me antare. Ben wonse kam ya wa. Fisi kam ya wa. Ben gawa ma wa basu kon pad meba. Minti ni. Inki ido I kontu ukiam. Sanan ka sanam. Ba da ten ya wa. Ya tuma. Gawa ma hara ben gabu suko wona da ten ni. Ngobi tuma. Ba ben titi bune igina ide. nandala nyimu ya mu woro kan wanye no mi e konkida to anwa me habe bu hi shishi ya me o mi ka bolu gawa bu me bu ko kon si akati yara
0: yawa yirundro ko magemo
4: gema ina mo na kimbigia ira wanja bibe ko bo gaba mi kuna inya edo duke ingabe sun ingabe no edo
2: to inda imbikia be meri baso isi de baka benye bera baso kuma azolin tombo mimi ada pro azole baka benye azoli ira behe kuru sanye mi ama anda bera bara biba nye mi biba baso ma meri mo be yiru yiru baso ami baba bera bara bibe sun bulu son rodaro yo son roda son ten fa ho ba wi de ni moro ye pro ko etire dikio ubitani ga mo yini wi bitani mo yini mboro awi bitani mo yin son wo ha yini mboro ye pro mi bara etire dikio bi na ba du ma son ne ubitani ga mo ba ki wi ge ko aka dam kro pa ba ki wi ko ye pro mo bi be sun mo bi babe e buhi su hi ame me bu pon ka so mai kura hi ya me ka gu so non dam bin da binu be ba kura moko ba so kura moko bin ti ya ji hon toru ya man ka anda ye bin ga na gerun kan be ba si ma za kerun tin ni mo na ba mera na ti mo pa bin go pa me mo no ne ura kerun mo ne ha na ne meru su an na eh ne ti ti ne ko ba de me no ri ma bin ba ne e aka meru do na pa man de won e won ti an se fu da
0: na me
2: en yero gi o an ke no da to yo ya afare mori
0: ya afare
2: to bi so ha e no ko pen grito gri ke ya e bolga o bon sa ho ira
0: ata wa ge daga ira wi se du ko no bi ja sa su ti so an ge de
4: ge ma se du abodo su ti so fm ge te impuser da enti won dia ba tombu nata bira e son si ru kwa ya afani ira son si ti to ko pen to kana wu so
2: yes, I know no began one corona by your son. This one, you know. Can't be, go begin by go corona. I have a head on the road, how go Bocaranda Moya. Well, now I'm back in power, Miru. Won't take one pomo, come, I want to be back with Noria. Toy, ye, you can't want a ball, a bushy by my way, but with Susie, mammy. By your mama, mama, by your pro, by men, by Doro Dicky. Kana de ma boko kon oti yara boko giben gibu yara draw yu mosia ko pen ka wi nyenu ne wi mbibu mani anwa zaman gira ba bolu gabe mi gomi to tokeke no ko pen ne a samo projet en so aso yama san e fode ka mbe ya composante 2 e bol gabe wa america de wa siba ka wendia ba de gina wa ba wa warum bulu ho bera no makemo ina mo to keke kongere
0: ko le bagana su ko no sira ge katia to mi me non sera dengibo paka non kare bika na ma su paka na ya sun jore to amera bebe sama ka non fage kwa sa ga tim pour se duruka bebe sa ka wari mo ka be donc ma procès bon pour dis mais sa dan ino mi boy komi ira sa kia su ka faye ko mana ne na ma kia un sian ka mo sa nu ka be ba ti ban ka non faye bika mo ne na wangi me da bon de sa be sa ko ko ga tim pour se ni na sera Claude
2: to na sera giana ma betor be radio gibu mu ku beten ban be no no mu isa mo puro ara wan ya mo ka so ka be mbero ka oten mi iha mo puro ba sa ma puro ko no me no sa pin ha be han gibu dira mo me no sa pin ha kai para mo do mi ambition lo dike puro ama me sia un no ma no bitari mo uti mo am sa be sera giya be radio be me na mi ni jonton lo ika sina ima ore projet ngari dari

yon mi ko pono tamen ganji e madon nou e mi ko pono tamen yon bihwi jowe e mina wando e ko kanon biye minu wakpa e dekwe yon nou e mi ko pono tamen yon bihwi we e mina wando nou e kambi yon me yon sinkon e deha pa en yon kwe yon e we e do nana dan dan e ni kaka kambi yon gle ganji bo zekwi do o kika e kodo we ma me to me bo e ko tun teme teme le e ze kwide gle jenwe yo e kna bo uni ye bo e re yo e na ludo kambyo kambyo teme teme e na na do kambyo we ma histoire geografi to me bo mi se bo tun no mi na so do to me mi honton to do mi to mi ko tun no a check pipa e do din do vi mi ton Hello, ya so me kwe ni si me ton le yo, be si, bi be nou kaka, so yi, vivo nou bona do kundi we ma baki ton, e te le kun so do wa kwe, tangana, suwe, bo e kun kula ho kwe, we chobo, e te le yo, e na ya so me tombo fo, nou ene, beta kene, ya te pipa de ton yo, mi sekpa, o mesi gan, e kwe ya zanou, ya so me kwe ni si me ton, oke daman ton, Leon, chafa bo kan hok peri e biye do beta ken e ne yon uwe ye wado titi men nou mi e do beta ken da gbe biye bo a chek bikba de ton do fi yon nou mi ton le yo gege ton non tin bo a zome yon kusron so hu ye o do a kwe e e gele nan do mwena si hu nan do o kwe o si dali e yo e no a hu gambe ton le yon beta ken ne yon diyon e na faba men Men di ta kwe do, men di nan kwe bo, ye dele di yon, e kun sa do kwe de, bo lo na su nou ve, yon nou e do, akpa yon kwe chobo, ye dele yon, e na ya zome, e ton kaka bo nan fo, bo na akplon de, bo yon wa, bo na yin e de lo, gbe yon ton me o, hon, gbe ta ken, ene, ate gbe pa de ton, gbe ta ken da gbe yon bo, min yo, gbe wan yin se do, vi ta kwe vi, nan kwe bi yo, e do, e ni bo li bo nou vi, e ton le bo na kplon jo, kplon ye bo nou, e ni manon son no be a zome, kwe lin si me ton, bo nan jojo de o, e ni no yi kaka bo nan yi fo, man su, wa po ile ya te pipa dogbo yi bo mi se bo tun do mi na so do to mi mi khoton to do mi to padan ju ton so do mo ra ku ya mi ra ko castelo wa blaka e ba se gbe ti se do bo mi se ro pe mi ton le gbe yin me sento mi ton toni saku zane din dan tan ton nan lo yo fon gbe dan le vo e tan le ko la gba mi ton sa khoton to do mi to e bo yi zane

0: Salamu alaikum zama turku na numu wa oburu nyenze dendi chine makweo za Katin TFM gana no hangaru mitu weta chini gudede nye ateke guri yobonzano mwene radio bakene do Mpesa ono naruzumana sarajidu mihinka na waranka chini idu Amwene handu idunte wene jibri guntenu yungunu ina hoi na hanukuru no yuka desi nti iwene labari yu no ching hangaru yiga labari yuka iba kwe na hon wichiri ono bene kakwe Subasi imene sukuru nzwe kamba kwe gana sadika niche BPC mba sinti subasi liteni nato mete asingoku ga sorute alabari go nedo. Labari nye dibana ibake sukuru hindo kameka chino seka sukuru nzwe di mwene diwenye kuna gweo kanche SVT mete asi nga mwene bite alabari go nedo. Labari nye dibana sena burun sena makweba nye kanchin tete sriani imene bene kuna gana kuna mbenyo ngoroji Itachi ka lasabu bedi kuna ifo ya hata kambeni labari ka hunu agone doka ibakwe na nyanzwe seho uchilo labari na ka raisa wa ma na aglaka kasero mwene kamedandoe iba maru kanono mfejiu. Abori nyanzwe mafona hangagari ili nazuma ipema ito. Mwene chine chine labari la sinteka iba kwe nanyo zese nobe suwa si liteni hene batru hondo waka kune gunu mwene jibri ya kunte nyano imene sukuru nze kamba kwe gara sadika nche BPC mba sinti mwene diwenia to mete asi nyadi mwene soru agunu kote na ihansiluni mpe mani na bedo kakwe kukule na sukuru beriseni waka chere achinkula na deweneo disriya nyoni nyo badika nche batelimi mutuama nyana hato soru yoku na ifo yu nte nya badika na mechi neza nyachi chimino waka wakati okru paila heka kweko bara sukuru mzewedi na mwene lamba yoka mbagwe ite na nakuru beiko to nyadi bana sukuru nzwe mwene alfa yoka mbakweko bara woyoka mbogo ncharma gwedi te kuna abame kuru pai beiko nungu ya kazana abakwe baraka abacharma woyoka churu mbakwe bara woyoka mbara haruku suka mbache chef santru yoni mkuru beiko kasinti mwene gwe nye nyebo mwene goro yukuna nyebo goro nungkuru dominyo chinka achaka ha a binio mansa na heote nye moyo na nye che ukrupa ya gono bedi kuna batelemi mtu ama wene mechi nye kuna achiweka a eka kweko bara sujiri o mansa ka weboro yuka ngara sadi cheji mpe gara sadi mpe kubara dubu zon dubu gu na teke nye harboro yubo mpe kubara dubu gu na teke yuka mwene hei anatonton bayo kabisa ana bisa mana mwene adezobu chiene fono ka chiene fono adezobu dea nindi doni eka akwechi nya sukuru haruku sudika nche ba telemi mutu ama wene mechi ni yukuna achiweka sukuru nze yodi kurupai ba mema la kare karani sadi ambara heka nga nya nambabe ubo kweko guna kahan mwene heka mbaka nga anakweko baro hefo yuka foyoka mbisanla heka nanchiba sukuru nye abakwe bara hefoka mbate hanudi hene. Abori deyo kochi nze seka sukuru nze ungoko gara sadika nche BPC asoru teni ibachino seka mwene bema ni manioka nchinteni di afogunuka nchinche SVT. Denchi SVT di chere nye achinpe kule na akuna nungu nchiba gana seni akuna nungu nchiba boroga seni to SVT di mete asi ya hima sukuru nze odi hanuhene makweka za sadi ambaraka asuba mbitani tunye disei ganano nube de sukuru de gara sayudi mani ya fraten TFM chinkanya di mwene la sabute ka suku chobu gunzwe mwene alfa yuche makanedo kaka afaji kafasalako yudise mete asi mbate de ya bao kanche akim badaru ihansini kanche jake degbe nyana yutere tanedo nya chibi ana di mechine za kafasalako yudise kuchubu ka SVT di akweko barano bajine beri hinka to mete asi nyaba nchiba magbete hanuhene ansubaraka aba nawe ni nye akwe chide na safu sinte zaka safu sinte di mom awene ferijo monchin kwe kogono tiladi kuna kode ya akwe di macho unu kafa imam ahini kanya di te kada na safu sinte di te dede ni safu hinkante nye di ochin kwe koboro yono ka za tiladi dono akwe baguna pene kakwe ko beni kakwe ko tutuna deya nye di sega nani ahimano de na tileo di nzemini nse heka akwe koboro yu choyoka nchino nse kambacho di machimbara hefoka na cho sansa akim badaru mechini yuka ana sukuru nzeo di nona ka anachi madensi kakam bediga nye di abanka au masudensi kakam ama machouka chouka yara maruka sinti nye di anam mahini ka de mbine sinti safu angwene safu sinti di mabara hefoka mbeni ara maruka kwe kam safu hinkantega masuchi ka sinti wo anadi yasi aba kwe ka hinkantete anduka yekite au ka nye di asuba nka La barika iba kwe nanyanze se imene gana kwe rumialdu wadanyi akweko barahefoka a mani hon na amisa oburunka nche Eglise Protestant Methodist na tonindi do mwene kumweuka nte imene gana kwe rumialdu wadanyi akweko barahefoka a goro nan la deya kwa mbeni mene harkusu ka anamechi neza nyeno nche kumonje su amoso hunsa ka anamechi neza nyache chimika iga na kwe ahununza akodi waga na akaka na farayu di anaguna ya ama anakameda nyue se goruka nyue tedi kuna deya achibe na ka imene gana kwe rumialzu wadanyi akweko buru hefoka a adi ni noyo godo berina deya amisa di mene harukusu di ka anameche neza achibe ka goro di ka nyote kwebara hefoka macherese ka nyote na heka nyode seni seni nindido abakwe kobro hefoka nyoba bete nan deri gominanti senite ili yeka chino seka imene gana pe pasi ka kwe ko kuluna alafia seni naruka imene bene gana pe pasi ka kwe ko alafia seni waka chere kulauna alafia senye no hunpati Benjamin hunpati naruka Wilfrid Leandre hunbeji kanye pe ko barana pe pasi ka amechinza na gana e gominanti me hunula bari beterio mojine to ka hunula bari beterio mojine ni Benjamin Hunpati heka kwechi gawo ka gominanti chimansaka de mansan pe na boro lokotoro kirikiri bon asinna machi a nkana pe nyago agunu wahala kuna nyago hunde chinyo chele anduka yeka baraka ngaburumba tu auka he yogonuka mansa gominanti ananoru faramba mbata fodisi sadi safari sinteoka hima malo zengeko yodisa ekrikribon ababara hefaka mbada ndukutori okuru pailai nindi do imene pepa sika akulu na alafia sene achibweka lokotoro kambaka na mboro anhongu angbedi ta sena safari yoka mbogoro nindi do di lokotoro di ababara hefaka mba adino achi isaka nya lokotoro tere chou hefaka nya chinchi I akweko boro yu maa maati nyano ka nchinchi sikiri zobu boro gakuna. Nobe ka de sikiri zobu boro gakuna anang akwe makasam amomo babiso yuka amonchi mwino. Amade nkana akwe nye krikri bongo ngo na harifo yuka nchindengi ka sikiri gona akuna. De na denye akwe se mintinu achinye kite abongoga de ya nyadi nye di kurupa ilai abakweko bara hefoka agono imene lukuturo kuna mbakweko gona mwene bakaka kuna safari nye di bogono ambara lukuturo mwene bedo nuka nchimboro nta na krikrika iri cha urgency sadi nindi do de ndekana zenye yoko nchifo abachimbara ka safari sinti yodi gono machindo ka hunde faba na deya Benjamin hunpati mwene mechini yoko na ka lukuturo ka mbaka na zenye yoko nka subazuru kirikiri kafa ba ababara hefoka mba a dino ababara hefoka aba sarkate no dia bunjame hun pati wene mechi nuna la barika ibakwe na yanzu se de iri gominanti senita nyano inobeza bifo ichinu se binyoka na imene prefeta go ndisi dia prefeta go dika ndisi nsintiko ogbeza ko ba okanche Lorenzo Mai adomba kwe ko boro hefaka aba gbeza aba prefetereza tonindi do so rudi kuna heka kwe ko bara para paranze o karukana para harukusi o karukana me mani manio nkuru pai chede pe bara hefoka akube abome wene prefecture na tonindi do bao kanche Julien Wangpo nya kwe ko bara hefoka ana mechine zaka na mechine zanya achibe ka to gbedi asuba hinika bara hefoka mbate asuba hinika bara hefoka mbate tundukana bei ifoyachi sabu ndukana bei ifoyachi sabu ama prefe Zeno Daniel Valle seton nubo karukana Lorenzo Maimba mwene babo fo nabara hefoka aka gododi nindido tu ifo ya duka chisabu ihansinu ndena dua awene labari ama demeta akachi iba kanam labari di ima ayi ili yeka atorani noga ama idena bei ho ifo ya ate nya burunku magweka ahima mbine na yaraka ate aburi nyanzu labari ka iba kwe na nyanzu senyano sena kamede ito sena doka me iba chino se kanube sena kwe kubana kwe doka a imene tete bilio sirianyo gi siriani mwene binega na kuna nube bifo bine na tete biri dea tete di ka ibiri ka beni mete asi awene di weni okweta na nyeno sena buru ngoro ka ngoro nya lasabu jibritachi ka guna guna agbedi kuna chobu foyo ya te na mete asi gbedi den foyo no den don hin sakadam adomba ye kaburi na akuru la sabute de ya jibritachi di banna nyano sena wene harkusu sakalafia akame chine za kochu weka a yasika gbedi nywe na atena yasika woyuka na kamedam na woyuka mpe kamedam imene tete hinka ka ibridi kuna mpe kameda yasika na gbete ka akuru aburi ama numfo yogono ka nywe diaka de ndona hinsa ababara hefoka aba mutuka bori de ya nyedi okuru paino ndam tilaga ka hantago yo mbabe ka nungyo ka chobu chobu yote na heyo ka abara hinsa hinsu yungwene mba ate iwene wakati goko ga bata ya maiba chino seka gbedo fagunu ka gominanti ka mesia kuna ka nche ONG vizonyo na mwene bei hini aferi anduka kweko baro okeda mana para kuo kuna sadi ifa nduko te nyano koya yo karuka na nkoyo ka nyana mbabe uka mena kwe tobana dea churuno nga mandangbe dendenyo za tatayo ifo tatayo hewe chobu yo akrupa ilai no ngu nchibani ndi dembe nini mayeka no heka mbasinti nagbe imwene wakati anabate Raisa wama aglaka kastero ikuri ana memaroko foyosa manose 96.5
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5.
2: 96.5. La seule solution pour affronter cette nuit, c'est la patience. Le général El Bosso en direct depuis le sud.